0: No ni ka ni deh. Salat salat dim salat dim. Temu mau bawa ring. Ina ngapu ring. Bayi mau bawa tutung na.
1: Nenun pi ka temu ajan teh ha balik ti tegu ka hitok. Teh atai maru ti deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutung mau bawa na. Apaan tua musuh sepa.
1: Upi tak bahat lalek sang biti kenan prah bukong gare.
0: Salat salat dim salat dim.
1: Kelalu lalek. Om na lalek lalek maru atak na kupi putung do. Dui na tak tua te. Orang ageh kat sayu. Kanya au kapi gula te.
0: Wai, te mau bawa ring.
1: Au pa tangguh mih nyak mih bising. Dey. Tebelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Melegah man au gula nang tak tek do alang kere ni lebui.
0: Wai, te mau bawa ring. Tung mabok tu na duyu yo jarun na koi manyo jala na tim salat tim salat tim salat tim
1: dei lebuy nyingan nak batong ka nyingan itam lem pia-pia tam lawat keselamatan tegu tam melo talam mami daho halamani neman radio kayan miri fm.